0: fano ti si na ti mengon banga oku na penzeni ba lo shona no mento sa banga so te chimi tere na bres londin dangui na chino rokwa singa li soro so la so alo ti mingi na tene ti pale ti gongona da manangombe ti mganga ti mganga ti legi so si abuba mingi ni ambi na bagi ti poko ti aeroport ka la so si ke na bagi ti do bosko da malo nga to so la ke waranga pasa pepe tene ala gonjoni wala mnungi ni ala gonjoni na da manangombe ti imani ti mi martine wode ike wagi tere na poko ti ndoro kwa singa so
1: Radio Ndeke Luka Lissoro
2: Centrafricain ou Abéafrica, Mibaramo, Zonigango, Nati, Lissoro, Nadafonono, Ndeke Luka, ou Abéafrica, Iba, Natia, Ingaso, Isartene, Mingi, Nanduti, Yangatida, Mbetiso, Akitunda, Titene, Azi, Natia, Langusa, Kiga, Sutifa, Tene, Akita, Mulingi, Sakiguna, Kita, Damanambiti, Ala, Sakiguna, Kota, Damanambiti, Alimbiti, Tene, Akiri, Aguleti, Manambiti, Nilasi, Iba, Nalegiti, Susi, Azoa, Demater, Sala, Mingi, Tenti, Amina, Sioniko, Desaki, On, Nalegiti, Teneti, Adamanambiti, Ni, Legiti futangoni susi amina batene anizani agulanduzu mingi amina batene adani akina legi ni pepe si amina wa Afrika abata langa tene akuta zuti kodosa ki batenti manambiti akibileta la nanduti amina damanambiti ni zuni pepe beni pali susi akina na terani si wa Afrika yeti tene lasu isarate nandoni aiki a pali tigungonati damanambiti itetenti pali su geti tetenti nyembimbi Inga na timini kodoro titene si azo adutin zoni zwa koko alimbiti bateri chilo tumana ta wati kodoro ni akin zoni si luara pasa ti dutina amina ye tumana mbatilo so titene nye tongana si moki na timini vaka akin zoni si mwara nzoni nguti yongoni akin zoni si mwara wa tibanandu akin zoni si mwara nzoni lege titene motambulaga Me lasso ibaso na zingotianga ti damana ombeti so ki gilegeti tena zi ambina sewa ki demater sala mingi sala pousse ndourna i ala ki gitunda tena me ala ki sarandi tonga na nyen ti tena amuli ngitala aguna damana ombeti si gitinga tena me nyen la sara si amuli ngitala limbi ti tena aguna damana ombeti pepe tenti mili kwa la ki dapa yanga damana ombeti azia wae azo alimbi ti goti mana mbeti me ibaso amingi sa siwa susi akilango na pekoti aeroport ala sa kilango na Ligi so yo, namba gita damala don busku na pekonika simogumbi mo famo sigi na pekota aeroport namba gita marchi tourno tigongo na nisu ambin minga ki gibeta la tene ala sosia mulingi tala ki sara a ekol nigi na bebatasu ala inga tongane ambi sia mulingi ni a ki gana ekol pepe tentinye tentisu lege niso kasu abuba ngangu zo alimbi nga titene atambla na kukutu yamba da pepe nga sita kururu molimbi titene motene pepe na yati akambisa su yuara azuti avakasa fatene tonga na simunza pa pika aike kota kwali si tonga na simu wara mini zuti kpimo na kururu silo yeda titene lumule geni akinzoni mo gibongo timo use walota na tetimo tenti ala pe titina jingu na legi tonga na sala tinga po bongo ni popota ki beyande ni kwe na tertimo e ilfo mosina mini ndo mo shonje bongo na wae simo guna kwa me iba asara a Nze mingi mingi mingi si iki de Congo nanduti pali ti bubongo legi su si aza kumunda tersala tene me nyela asara si kota legi tonga su alimbi ti tene alekerni pepe na akambisa si wara tene tonga si laso mondo na terti ONM so akina dawati gbagbati aeroport bongi poko legi su si ona devanti base so tene kon poko ti tene ona bagi ti marchi tourno legi akida encore pepe me nati kota gbata to bongi su li tingo ti su na lapara kojo legi su wara avenu su onda su akinila legi na kanga akidape me akigina terti gbagbati ONM itati pousse ndou na kouta zouti onem na azo souti unda nyela asi zo oko ti temotene da akida pepe nambagi ti ndokwa ti beni besa ki paten ti leke ngwa legi zo ti temotene ndouni akida pepe na ababa ti amulingi so si amulingi sala ki nambagi ka akigibe tinga amulingi na kigwi andi ekol tonga na nye tenti akururu apeti mulegi ni akukutu alimbi ti on pepe azo alimbi ti tambla na gere kanzoni pepe tonga na ngwa pika Tenti fadisu zwa inga, langu wa langu wa kipika na nimbrimbri, langu wa lasi nguwa kipika na nipepe. Ba, nila lasu ikiri ti boto leta kutozi kodoro, nanduti oko di matawa bi Afrika su. Beni susi binga lupendere,

0: Botongo popoti dungo akanga lege na ngoso alimbi tigana pale mungongo yo yo
1: mungongo yo mingi
0: mungongo yo mingi pepe
1: nga na ngoso betizo aye pepe
0: sola ayeke kanga lege na kringo ti mama na molenge
1: si amuwa moko na nzoni duti ti sewa nga na ti kodro
2: So ayeke tongo mbela ti ndokua biambia so ayeke batene ti seni maboko na ndokua ti kwaru ti be Afrika

0: mingi ape ala ki 7% son senge e akina bini mingi tongana i aka na azu so kwe na yati zo ati se maxi akana kont so ke 14% nyela sara si azu mingi na san trafik azi konde na banka pe kuzo pale na kinye ake teneti so etene infrastructure so ake kete moba mingi kia bank ni na san trafik ale gina bangi alor ke population ni ake 5 million e demi me ki 7% ni la akana kont e mingi ni kwa gire yati bangi insecurity so wala paleti se duti so a tia mingi na kodorti so nyela sara si mingi kia bank ni akana yata admatape si ala kirimingi na bangi. Utaini akateneti yerake mingi na kodroti esi mingi ni pale titena zawara akoforo titene ala vivre si azangi na bank pala kada. Ngana mbiti sota la piece identite so warwoni akapale ni la sarasi iso yerate sektor informe na kodroti ake mingi asarasi azu mingi ago tizi zikonde na bok pepe. Utaini akateneti confiance mingi tazuni na kodroti ala la confiance na dasandu kope. Ala ke sar kambe tout ça et puis mingi yino sa ke tenti analphabétisme financier ni la kanga ligi na
1: paka gadida sa bon tsa la sociale amanda yena nduti bank yensi la so ali bisi sa mbri mbri ti tenen ayo na ndu stonga soa quality bancarisation na sikodo si be africa
0: ita sabrina ta tene bien ni yeti sarangoni na centrafrique na ligi ti système bancaire ak da mingi mais kuta yini ak tenen a sa riso mundia tenen moderniser système ni ngala mbegi iba aussi a effort a commencer ti kozo effort ni akitenti digitalisation nga la mobile money mba singatima mboko so fadiso mingi ni a sa trafikien akwa titi sarna kwa la legiti ngenja so irina tene Orange Money a irmina tene Telecel Money e moba aki yiso akwa titi ya mingi na nduzu ti legiti contourne paleti tene titi tene a zikonde na bank akwa titi mai mingi kuse yini akitenti decentralisation ba il faut que Etat ngala da sanduku tinga so asara kwa ngangumi tene ala gune ya ta kita kodro ala gune ya ta mena bata ti kodro ti South Africa ti mu pasara mingi ti kodro tene ala kwe azikonde si ala kwa sangi njaka tana susi BGFI boka kasara loko na bangi loko na berberati lo zifa fadiso na mbaiki lo ziga na bambari so akapande ton susi ak mulege na azo si ya ta kete pata tene ala zikonde na bank mais il faut que Etat a mamboko ou le pika patara tanga ta mena bank ni ti sa ton so si yen usi ak tenti so yera tene digitalisation si administration wala ndo kwa ti l'Etat na sarangunan de ton so tan gouvernement et force lo sa c'est le gulani yongoro si sarang so te numérisation ta processus administratif wala na impo wala na douane ak mulege ande mingi di tene a entreprise wala système financier du kodroti na legiti tentia a ngijasu ak mayande mingi na dawa
1: pakara dida sabon e dabeta wa mangoye ala eke zusu si amanda ye mbrimbri na ndoti tene ti bank na institut technique de bank so eke na bagi ti poto bikir na la singila
0: e mona na singila sabrina
2: e onzi awe kwa singa ti ete la so ekir singila mingi na la so adi jifade kusi ama pikango pakara ti e itene fadi tene mingi na ndoti nzoni so si assurance ali mbiti ganani na ndoti zusu si assurer terrain ti lo na pikoni so si lo grisambini ye ti lo gene ti eke fadi martin zigili so lo ke na ndoti bumbi so karias kwa singa so ala liminga ti kiri ti mani na ndo gba na tere www.radiondekeluka.org singila na sabrina larissa vincian na elosa mona maboko singila nga lege ako na orange jusqu'a ngombe so si abe mbeni na ndoti ama sinisinga ti ala mago ti e pendere na ti afano na ti ala na ti afakani ndi e nga le wara tere na yenga so ayeke ga na ti mini fini mama tënë ti kondo ni

0: ang banan tugban da tere na box orange. Tiyanga da chala, ala wara pasta na un box na sake baluise na oku senge senge, nga na 30 gigaso amunala. Chindo kusala chala, ala soro business box na sake baluise na oku, nga la wara pasta ti wara gbanda tere so eke unzi pepe na yatinze ako. Ala soro gbanda tere so alingbi na ala na sake balako na oku, sake baluise na oku, nga na sake baluku na nze ako. Tiyanga na tugbanda tere so afa pepe, ala soro gbanda tere chala so eke unzi pepe na sake baluku na nze. Tiyanga tene mingi na ndoni, ala soupe na ndokwati orange wala la pika singa na 800. Orange Ekeda.
1: Semeni wali adu ino na kabine akisigi na lo gwanimbani so akieti beti lo pepe lo saka kamene lo onde tereti lo ga lo bapasi na ondengoni
2: awango pali na pikochi dungo molenge alingbi sika nga ligi na ni ga alingbi ti mutunga na wali sosi awara kpali na ngwechi dungo
1: tonga na mo wala meni wali sake ndugu na tere ti mosi awara kpali tonga so ku pepe ga iyo na ndanganga
2: chika nga ligi na akpali sosi ekiga na pikochi dungo alingbi si meni wanganga so ayinga kusala ninjoni abembe nduna nduchi wali so ekinango nga maboko na wali susi kiguchi du
1: meni kapati mungo tunga nazo senge atondani la lango balako na okuti nzeti mvuka ngusa kusandoni baluse na omene na danganga mama Elizabeth Domitien ngana danganga chibria ngana danganga chibwa
2: alimbisi iko ibumbi oko chikanga lege na duchingo kpo
1: mungo maboko na awali kikanga lege na akwali so asina pikochi dungo so aikitongombela chindo kwa nyongo sa bande tiseni chazo na mungo maboko ti EMC ngana USPA na defa nginja chukuika

Rebumbi ako to so ite njoy matanga ti dungo na zwa Ma plisson Michel Bashir So sa ke yaya ti kulfawa Lo wala songwa kwa ngundo ti ngutilo ina angyalawa Angyalawa

Nambagi ti berberacha la kemainga ka tonga nanga ti mezaza sikabinanzer nanga chala

0: ala mu pasati mwando so si ala sweke ya utisa muni ala gwe si ya muambe na faso ala sweke ya utisa muambe na mbageti kote yemeni so seke na terati mer rouge ngana il ti detroit de babel mondeb si na tangani e arabi saoudita faso lo kanga legeti bageti to doti kodoti lo na pekoti paleti ya utiso si nga iran na etats-unis ti ndembe so akiri te na we na ndö ti akpale so andu wa sangoni ahunzi tongaso na ndö davonono ndeke luka e kiri singila na ala kusu si adusupu fadeti ma e
1: singila mingi sabrina larisa na e lo e uterek ete e kiri na tiakapa ti amozoko

0: wa Be Africa, tongombe la so akinda lichala. Sarangoli sorochu kubuna ngangu, abazo kwe, atamo ke koli, wali, wala molenge, sarangoli sorochu kubuna ngangu, alimti sinazo kwe. Danila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjonu kwe si lango ota alimbi, chikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anzea on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwe ndalichala. Ando kusala chie akisara kwa lakola kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidwa molingida. Na yati davaka use na vaka yapele osyo na lege chi bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasava na ndambo tisi na munga osyo na ndambo tipe kwa chi bekombite. Ngana laposo chitondani na munga mbasava na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu akesenge nga afapeko chili chizo pepe yekege chumu maboko na ala.
1: Angi wa Be Africa tikoli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kondrose se ti Congo dipanda ngana Uganda
2: akodoso kwa angura koloso alimbi ti wa kobela so lejoko tongana kolosi ti Be Africa ataso ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodori pepe
1: ti bata wa Be Africa na teratisioni kobela so ndoko agbena kwa swa batene ti seni a unda na zokwe ti bata le ti lunganga nga
2: ti bata teretimo ti bata asewa timo alimbi moba direta ngoboso sukula maboko ti mona njoni ngunga na savon fani bani na ti lango okoko
1: ngba yongo na beni zo so sa kobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
2: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kui loro iyo na dalanga so ke nduru na terre ti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofengo terre
1: tongana mo ba meni zo so sa kobela ti chofengo terre wala menya asigi na terre ti lo go iyo na meni danganga so ke nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa kusala la nabi senge
2: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikanga lege na Ebola.
1: Swa ikitongo melatindo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika, ngana zo swa mamboko na lo.

0: na wali sina le dilo tsene se le lo
1: fa na na ka ka ka ka ka ke tsaba ke tfanti piston na combatant kala
0: ha na tukota report yo
1: ite se singila na ka o
0: na na ka tota
2: na ka ka mina misho yo papa
1: Miss Lolo, 20h16. Radio Ndeke Luka, Zonila Kuna Zoko.